0: eya shutriporter na wande manje na ba sanctione abatendendele kombeko eyirirweho musala ne retanda irao monzera kasha wosomurenge kuba komitere boshi hasa matriporter basikaye akatabo na yambokare yerendera monzera hasa basikaye masharje awa hamurirwe ngayo triporter yangaheka abaisha wo munru oshabute beyi
1: Mwanawe kumudamanda ngerero ngoko meri mungi kana kukagaba lampa irimu chirocha muna wire Apakasukwa na unibalu wana ulimuchi kutoje parlema debu eshifuru mubakashi kuko meri Mukatano obodangabu haka haka la rosepo chiri ehineji Ibaba maji hawora bakandibuka watichabanga angabu saane riwe Loko miyazi ili rukuni obabola kundeno buna wanaenda bombe yangabu kapandu Mubakashi kiiba na hikiririle garishi kiri kunduri kandere kayo mama amagetse ibana ikirine begeti yako ige mwanda we lavabo ne sho sabuni ashine mundu oti cha banyameri nabo bakanga na ingoko abalu na bifuru bo bamaje ha bola atino no mara garenga kona ya kutsama tanga ngona yebo ne mundi hira mu beso mena mena baka oti cha bandu ba yabaka karaba siba baka laba koko boyera gukole tulago ye kambale tamburu isa Atino ni miyate bakandi haurumumisi nga hini ye manduba kai landako na reyelu erako. Yule kukayabu kati matimbi ya godefura mwaka mene irishimu atino walu wanabushinga bakanata yitu avati. Wabuta mponga sabudamu waha waha. Atino nabandi bakome mebere meboya. Abanduba tuku mereme beko. Eya vanganga abanduba nga tulera. Oko mwati inga kuno yu uruma hindire kushiri holo holo. Umanja chemu ni mundita shuwa ukandi miyate. Ika serao kwa wanduwe parlemane ya karasi, nendu miyati mena mena, wasinja mkatu tayamatu.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH.